asawo me de ba bi a me nko me a wa ti me me a wa ti me na na me ti bi bi a ma na na to dwom wa I rather

0: angle. Hey. Na woni mi sey akro no ana.
1: Kro no.
0: Jaga urade.
1: Amen.
0: Sofa tro etam abetna etam so wana wa. Obe Kenya nkopan sem with that quotation. Ena oteso. Ena mebi ato wana me hwe no. Na de metia ne sey we ya baba wa. Ene obetna so chef chef onkwa na na etam ni nyina sa. We ya baba wa na so ni abranti bi eye ye fene sey. Umbro fu ye fene sey mpo.
1: Worship.
0: Na sa baba abranti na dwene pese sesa. Bra beton sio. Worship. E bia na ship na wotu ho no. Jonah betnem.
1: Nai.
0: Na sa Jonah na betna ship num no. Beton sio na mi nyimfiri ho. Ibiana ye entrepreneurship nipa ntimi ma wo nkyen bla beton sui na nipa shashe mla wo nkyen
1: twi nipa ma
0: wo ye sofo na wo ye fellowship tini ye pa wo na se fellowship ni ntimi nyina bla na menyi yo na na be shashep num ni mfiri ho ena o ti radio no shina ship ship ship ship ship sa wana wa with that quotation
1: be any time
0: Babo ne ka se dia onyankopon asoma no no eka onyankopon sam. Hallelujah.
1: Amen.
0: O si dia onyankopon asoma no no eka onyankopon sam. Yohane ne kan ye. Ana John 15:7 so aka se samotrem mu na mensam so tram mu a. Mo besere biblia mo pe. Na me awurade meye de ye. Meye. Tieni pa. Sanchirani di nipa ko baabi a ino kwa se oko oba besia munukunu se kapre osoda not ya solve you total non ten royal e de hwehwe se na wadi be yi me why no ekwan a down tietia ne se Ephesians chapter 5 verse 22 so wa yele no momle mo ho ase e ma mukunu no isankewu
1: amen
0: na odur 25 na na ama ekununum so enno wo moyire no na je se ukunu betumi adowa age se wo ba no de di kan odi ka bla wo ho ase first nya sa na transom ne kan
1: sa no kan
0: an sa na ukunu betumi ade adow ba wo ba no wo ni an blase aso nam etonton ensuo anonte waye kwansusa enyadoa ana no sofo bi oso obekye mu obi amaji bi uyo oba na se ukunu pewa beji bi kono ama ukunu
1: ai
0: ukunu di mu no wiya wa kanfam wa mukoye na sister ba ko fra oso sofo odemu no bekye ma mukoye na omukoje mu na emu no half cap utua consultation fee 3 million na watua what are nonten me nonte royal now we dey come shop no twa mo half cup one cup of cream no half cup shop we say brana me ma usika na fakos flow usika na fakwa ye adwuma ishake urade
1: amen
0: na we go to your consultation fee 1 million no waje na we to anonti we 50 Ghana ukwa no we yisa sika no mu ye very say 1
1: cedi
0: no the amount say jiko flow usika Omani ati o. Eti se o chesi ka wansidi mam chorma abetra wa. Ono ni hunkum. Efi se dia o jene do so sene di epi abontene. Isan ke urade.
1: Amen.
0: Tiene tiene ye pa. Antam ni ewomi yo. Ewe ebre ni ewomi. Ana Yesu nso ko no Matthew 24 yankai ho. Verse 23 to 28. Yesu kwa no oshanko mbitu ho aka asem bitu ho bi ho na kan ne enko yanim Matthew chapter 24 verse 23 to 28 Yesu kwa ka asem bitu ho
1: Matthew chapter 24
0: verse
1: number 23
0: to 28
1: to 28 if first mo say onipa ba no ba ene na say obi ka kire mo say hwe
0: it is obi ne ka say hwe
1: Christo no
0: wa ha
1: ana say o wa ha
0: no wa ha
1: amunyi ni
0: hallelujah
1: amen
0: tie na tie ni ye
1: ai
0: ɛnu la sɛ obi ka sɛ hwɛ
1: kristo no wa ha
0: christ no wa ha
1: na sɛ wa ha

0: tembia oma me na yuro ho chapter 29 15 Proverbs chapter 29 verse 15 tete ubani ye pa eno obitum di abanoma ekọ wale obi oma kwan ma ye ntia abanoma no akora ne de anya obanji na asori a odini pupupu tie tie asambu o Proverbs chapter 29 verse 15
1: abani enim ka manyansa
0: abro sey abani enim ka emanyansa nti akora wo jimi ahwe no
1: yes
0: abani enim ka emanyansa to aso
1: na abofra wato no sraha no
0: abofra yato no sraha
1: oguni nanim ase
0: nkwara ne bo be yato wo sraha
1: pehwi
0: ye ntia won ena ne yaja ti baabi hallelujah me me akosua mansa de me ba we de wo ba ha ya ne ni agro
1: eh
0: hallelujah onu ni ndi agro obese so nkwase agina gu anim ase bata ni jimi a wajimi wo ba wa wo no utum bie wa no kase obi ba ho amane ni ni agro na kra no obeji na tama ya de ade agu na anim ase wa ma me yura ho ama wo papa papa papa wa ma me yura ho ama wo papa papa papa wo si akola ye to no sra ha no
1: oma ne na
0: anim
1: gua
0: ase oma ne na anim gua ye de ade
1: gua
0: ase oso utok akra sa na wantete no a wo ne wadamfo nam ene waka kire wo wadamfo no se wo ye kwase a afi na wo na wo gina hwe wani ma twasi asa okobo ba no asa wa fele shege wura didin be 17 ne sesey
1: tretene wo ba
0: nti bible sey ne sa ni nti no wo ye ba tan a tretene wo ba
1: na
0: wa ma wa home na wa ma ade
1: ade
0: wa ma mo hwe wa mo ma ma mo ko school ankese no ene ya besifie atoka sama wa wa mo le last hwe wa mo so mo wa ma wa ma hwe wa mo ma no hwe sofa ye sofa ende o se nkofo so a wa ma mo hwe wa mo ma no wa mo nyini nchew hallelujah o sha akura de ye se o be hwe na na ma me na wu na papa na wu na de on hwe ne ma no Awurade mane tenase. Hallelujah. Enyini che. Because nkwala ne sofa, odo onye obema ho. Oni bi, obedan. Etu ye ba taya utie mi na. Na sa wale saya ba wadwunu ma. Hwe ye papa papa papa papa. Enkwala ne awurade de ne ma wonti. Ano waso se enya wukunu, enya hoyere. 17 no, wakan ho.
1: Tenetene oba.
0: Tenetene oba.
1: Wa home.
0: Na wa ma wa ade ade.
1: Wa
0: home.
1: Na wa ma
0: wo kra ade ade.
1: Enika.
0: Enika. Proverbs chapter 23 verse 13 to 14. Proverbs chapter 23 13 to 14.
1: Wose.
0: Aha.
1: Emfa atenatene nkamia abofra.
0: Ti Bible say, emfa atenatene me nkamia abofra.
1: Na wo dia ba hwe no a.
0: Na wo dia aba hwe akora.
1: Ongu.
0: Ongu. Aha.
1: So dia ba hwe no a.
0: Na wo dia ba hwe na.
1: Wo ba je ne kra afra sama.
0: Wo ba je ne kra ade ade.
1: Afra
0: sama ndo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Solomon. David ibe wu no friend ba Solomon wo tu ne for Chronicles wo.
2: Utie.
0: Wo se me ba me ko. Sure urade u Yakobon. Hwe na kwa so ye na nte urade akwam ne urade u Yakobon ade ade. E shira wo. E na ba tan san. E na ye bie ya no. Etu ya ba fo se ye ba ensuro Yakobon. Hallelujah.
1: Amen. Mfa tena tena nkamia
0: bofra. Bible say, mfa tena tena nkamia bofra.
1: Na wo dia ba hwe
0: na. Na wo dia ba hwe na. E na international school bebre ye yi e ma afrim.
1: Ye ja bo.
0: Hallelujah. Because teacher ni nko hwea kora no a. De mame ne papa ne baba be ye no. Eti akwara ne sey a, eno wa ne sey wo sey wo school. Akwara ne so o mumle bebre o munye o mudi ne wo school mo. Eti se teacher ni na ntia wo ba no a, na che sey no anu no. Eti wo sey akwara ye to ne sraha no.
1: Ogun o mame ni mase.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: To aso e.
1: Wo sey na sey wo de aba hwe no.
0: Na Bible so de aba hwe na.
1: Ongu.
0: Ongu.
1: Wo de aba hwe no a.
0: Wo de aba hwe na.
1: Wo je ne kra fra sama.
0: Na eno ansa na wo je akwara ne kra fra sama ndo. Enda ba ta bebre nhwe ye ma ntia ma no bebre anu mwi. Ebinu ma kwa ya akwa nyisafu awu. Ebi abokro no ya chi won ya ku won. Ebi de prison. Hallelujah.
1: Amen.
0: To aso e.
1: Wo sey meba.
0: Aha.
1: So akoma hunu nyansa.
0: Wo sey meba. So wakoma hunu nyansa.
1: Makoma beto meye.
0: Makoma beto meye.
1: Yela so meni beje.
0: Ah ah ah ah ah. Menso meni beje.
1: Na me se wa ho be sepe no.
0: Na me ho be sepe me.
1: Se wa no eka de etene.
0: Ah, se oba pa ejina kupa jani no wo kenya nkupa asem.
1: Sa.
0: Oba jina ya fa ne sai. Eye MP no ejina parliament. Na wo kasa. Wo ne sai. Hallelujah.
1: Amen.
0: Mami bi ka chebo se sofo. Se me mansia ma wo won no. Akemum ye no kura te se wo a. Akameda ankameda. Ibia ye wi no mfo mikro ne mewo nkwala na no gyan me eti benya be ma bia ma na ntre me ba no sabre no so na me ma no wo age bi ma sabre no enye na ene tete because abema 18 16 14 ne 12 de sa wade ne nguya na wo so mutum ye de ye ka emi ma me pa
1: amen
0: because 18 16 14 20

0: sejia
1: ne baba mpo
0: mfa kubo bra
1: batu ne buwa se diya mao
0: ne baba odono
1: eti wase sana tie enti na jobu kwa nsoche mne yiri kache nse dumi nyakupo wanewu babu se jobu yiri kache rene se jobu kache rene yiri se
2: wana usukua umudie mwala
1: sukuta umudie mno ena jobu kache rene yiri se ukasa tese diya mao kwa siyafu ukasa uradia mami papa maji wadibwanesu wa baba maadi si jobu tu ni buwa su nsoche last quotation job chapter 42 verse 12 no babu nse jobu kansei job chapter 42 verse 12 chenye pa jobu kwa nsoche Uko Job chapter 1 verse 21 to 22 na Bible ni se Job unsoche do okuo mwini na ano Wa munu mkwa siyasema anyadi ya
2: Amu unyango po
1: Ame urade Eti yentie Job utuwe nebuwa si uwe munu Kwa si Job usayi
2: Job
1: chapter 42 verse
2: 1 Na warisha Job uwe yasi ni mfiti yasi ye
1: Otuwe nebuwa si ni intino Urade shira Job unewe ye
2: Esi ni mfiti yasi ye
1: Esi ni mfiti yasi ye
2: Mwenye enyayi mpimu dunayi
1: Echese japadie urade mwoye Na otu watu wansuwa sina asasini sunu na jobu makura anu
2: fachoy
1: nanu huo fesini mae wa asasini sunu
0: ankani miya enosu mnudu sa au
1: mdiye kuni mdiye ewo nsoche ni tidi watu nebu asini wa femu no ene uradinya kupu nshirano nanu pe wa witi yemi asosha winemu no babu se yemune nije samkula no nunya kupu ya nukwa fwa oma ni mlo usho wabama kwa ya bedao
2: na wafemu
1: wafi ni weshirao Ti Paul kaso se dia na beti mini Yesu Kristo do.
2: Ohiana.
1: Ohiana.
2: Amaninyana.
1: Amaninyana.
2: Anankranta.
1: Anankranta na
2: sabo
1: kire. Ewurade nyakopo Israel. Mompaye.
3: Katachi ni monyam kan nanso waka yen. Fansam su kasa kire. Manyan sanim dia ni abun no soma yen. Ankonkrem wa kwa ba Yesu di mu ama.
1: Eh se dia Ewurade adwuma esi koso wo man mu. Eto da bia the whole night me na. It was 24 hours, 48 hours, number 9. Now, the whole night, we get the radius. Now, me share the quiet amount for the radio juma. I didn't know so. And if I share BB and Ababro say, Yen, I trust Yen, and I acquired Yen. You copy Christo at Tim Winnie. Na obia nam dia oye ye so
3: di ni padua ye no
1: di odi ni padua ye ne so papo boni o ye busun ko nta kire urade ti odi hebrews na 27 ka se se de da ho
2: mo onipa
1: so obewuwu na kire no
2: temwo
1: nti odi a wopa kra ya temwo na wo kire no totwene fanse no de wonyi ni beto ye da ya obewuwu wiase sika ye ni abri kukukukukukukukua ama ye kumpripri kri kri hwe okọ a Christians chapter 5 verse 10 bible ne ka sem bi kire ye a Christians chapter 5 verse 10
2: so
1: some ne ka sem bi
2: ya wo ba bi lo ka sem
1: a Christians chapter 5 verse 10 kai ho ma mi papa apati asema bible no ka
2: o pe sika no
1: o si dia o pe sika no
2: sika eme no
1: tie ni ye papa apa bible no si dia o pe sika no
2: sika emenu
1: sika nye di ade
2: emenu
1: ti wedi ni ye papa apa ade ade ntia na emenu otwaso verse 15 no down no eba no a okan sem bi
2: asira ofio o mame made jamba
1: ye sedi oni pa free ni mame ye made jamba ye
2: na be sasa kro
1: sa na be sanso aye di ade
2: so
1: ba ye no
2: on fa ni bre mushia
1: on fa ni bre mushia
2: o dokuta ni sema
1: o di bokuta ni sema aye di ade
2: akro
1: ti ni ye papa apa Okwa Christate sa ose sika na ya ade nyina. Te ose woni sika dili ya ose woni ni dili. Efi se papa ni body nyina no na ya de. Nipa be kasa utrimu ya eiska. Nipa be kasa utimu odena. Eiska tinie pa. Tinie. Solomon ose ade ba kwa na odwuno ho se. Owu a han na ebedi na de.
3: Owu achi.
1: Se obe kwase ana ase de en. Onyansani. A Christate too. To the bian ka me pesan ka so fo no tu ye boase na nke ye kan ho nyina christatis tu no ndipa bi a homa ni abre wa urade adwumam mo fa urade adwuma no is like
2: own business
1: own business
3: run a company obi
1: oh I say my employee nipa ana mutu o moka
2: wo na
1: raja ya yoro sam
2: ja na ire ne ma
1: aso fo bebre tie ni ye papa papa Obi kura ho ti asori ya no wa ya asori ne will no the man here ne ne ba
2: who na manson court
1: na kodi court look at
3: bozia
1: tienye papa papa tienye ayi fa kura ne nipa